boni yo moyimi boye olingi batala nga na bandi mosusu te kaka yo moko nayebi nyonso na mwasi na yo obanga ni lefeezwa apesa nga konfiance lokola na mipesa na molimo bandimi ye elongo namonaka frere edwar mabe soki bapaya baye na ndako to ya famille na ngai to ya famille na ye

0: Berry. Suivant l'émission.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Bay Africa.
7: I barazo kwa sweke ma dafonono ndike luka la sweke biku wako yike na chikuwa singa mbae chi be Afrika siti yenga sukuwa yike saratene na nduti mandango yeti alabi na mbege ti agbayakara sweke na chiku kodro komanda tina na mambiri.
5: Ici la Centrafrique.
6: Dosso Bay Africa.
7: Yeke sara kwa singani la kwa na kutara zavi mbili sweke ginda chaye na senda giti bongi zavi mbili ibarala
8: ibarala mingi Emmanuel Samboli fils ngi baranga awa mangoi
7: Yesu airi ni labi aikenye
8: labi ake mbeni kode sosi akutara ando aikenani si alake fani na amaseka e yeni ake tambula na mbegeti akodro tongana na mambere so likodro na ke bwa ake tambula nga na mbegeti wampende ake tambula nga na mbegeti ngbena utsanga e mo tambula na yati andoniso so si agbaya akeda ake sara la bibiani na amaseka e ake sara ni biani na yati bada voilà mbeni kan tongasu
7: kando
8: voilà ke moa masikani aguanika si atondati fangoyeni nala e akea masika songu tsala londo nangu baloko na use tongasu ngi asina ngu baloko na ngumba ya umem baluse kwe si ake mwala agona ati kando su tifa ambenya kude ambenya ngobo nala titene ala pingba, ala ingandu, ala mai na yati bungo litiala, ala mai na yati dutitiala, ala mai na amena ngobo, amena kudi, susi ya kutara akefanala.
7: Ala lundu titene, hake bagi gimingi, na acha kodro komanda susi agba ya keda, me agba ya kara, su ake sara maracha ngobo cha isu, hake warala na nduwa mbrimbri na kororisi chibe Afrika.
8: Yani agba ya kara, ake mbegi, ti agbaya moinga na kodro ti be Afrika akuta marakeda abanda keda soke okotimbeni akuta marati kodro ti la a baya aussi ake okoti mbeni a akuta marati kodro ti la si amanja na mbeni so aganga na poko e agbaya kara ake na popo ti ake mbeni bumbi ti agbaya mbegi ti agbaya so mingi moiti warala mogona duti kodro ti mbrimbiri na mbege ti na namambere e tongana mo fa maka ti kodro ti go na mbege ti Cameroun moko waranga ara na mbege ti Cameroun na mbege ti toti Cameroun e agba ya kara sumo le moko warala na andusu e ake biani ndusu si labi ake tambula da
7: me zavi mbili mbanga chinye si ake pratiki labi so nga gonda tilo na yati mandango yesu aikenye mbrimbiri
8: ake manda labi na yati yesu agbaya karawani a ira tene tuwa toko. Tuwa toko so ake dati mene. E ake mu amasika so ngutia la londo nangu baloko na use tongo so. Tiguani juska nangu baluse si amua la agwenani na yati tuwa toko so na yati kanso. Si kasi atondati fango ambenaye nala. Amena yetik bene kwa akatambula na yani fade yike kiri na ndoni sengeti tene ala mai si ala kwekba
7: me fondumo ti mandango yeni gunda ti mandango yeni ake utunga na yeni
8: gunda ti mandango yeni ake soa kozo gunda ni ake ti tene amu amolenge koli so simbilundu ti fangu ti ala so ti tene kozo ni ala inga yanga ti labi tongana ala li na yati badanyawe ake tondati fango yangati labi na ala so ala ke lina yati kandoni

0: yangati bayakara betongana ala likawe ake fayangati labi na ala e tongana nje oko a onwe biani ala kwe adati duti en mesure titene ala tene yangati labini oko yeni la use yeni tongana ala manda yangati labini tendrawe ala inga ninjuniawe mokeba ake izi bongo so ala lundu nana yanga dashi baba na mati ala ganani ala ke izi bongo na ake izi bongo na tere ala kwe ala ke ngba ndumbu si amu mbeni ye ayera tene mbio ake bimba tongo su si akbakana tere ala depuis na ndusu jusqu'à na sese si ala ke tambula nani e nayati tambula tiala su ala doati timbi na wali pepe e wali nga kwe adoati timbi na ala pe tona wali atimbi na ala inga pe wali ni ake kui bangati su ala ke ndumbu andia timandango ayeni ake tonga su e tonga na ala manda ayeni so kwawe akapati mandango ayeni ake dambi titene e na tia kapasu eke guane nani eke eke titene e bani veni ndosu si a labini ake gungada autant ala da timbi na wala pe me ndoti sukula ngungu tiala ake gi oko e ndosu ala ke sukula nguda zasi nguni aswa agwe na ndosu si kodro tiala ake dapepe to ala ke sukula ngungu na mbeli ndo tongasu zasi salteli agwe jusqu'à na kodro kape mangatiso ton aswa jusqu'à na mbigi ti kodro si azo atoni a nyowu a sukulani ake gana kpali na yati kodroni ba ayesu si mbili biti tene mbi tene na ndoti a yesu si ake fabiani na yati labi sola
1: singila mingi za vimbi mbili kozu kapati kwa singa mba iti ba Afrika ti yenga suwe kilutigi inale ketinga ande hegi kekereke na wako ngonga su tiba akozu akusala susi ala su ade aga alabi pepe aike sarani
2: imuka singila nala Emmanuel Samboli fils nda chile kango kwa singani nala somba ya telefonu no chala tonga sala mamba iso wa ya kenzo niti tene yona tata ngata kapata kusala chie iki guna magi tilinga na minapagi linga kambe ni kwa singa suda swala lekana ye ya kemabuka mboko na ndukwa gwengu ya tisini chite ntina nduchi amina yorosu si ya kinaligi ni mpepe

0: जिंदगी लुका एक भी और दुनिया lako na biko wako na ndoda fondi kiluka ikitenga tenchimeni kusala lasu ikitenga na ndochi kusala chala so yala tene a ajon penitensier wara lasu si akisa kusala na teracha lasu si yakina dachikanga iba akimeni kusala zo mingi azo baka kitene kwa chizune kita mwango na pekoti azo chikanga andaka kusala ni ya mbeni isu ya ni ya kboto si yala limbi chima ninjo ni lako wako ala susi ya kibando na ndosi duchiti azo chikanga aki azo susi ya limbi alekaye kuwa duchi na tali gini wakala maintenir ordre ala kemuma boko na susi ya kinaza dacha kanga wakatenchi kitengui nga wakatenchi kutangui enaligi chiku saswa le saswa ala kikanga ligi na amena kwa liswa limbi tene asi tapa ndicha yisu kwa ivuriyan na la so chifana la tene ajon pinitonsi ya wazuzo kisa kusana na mbegi cha zusikanga akimeni zuzo si na pako chumungu yanga chindu kwa wadimu manga kusana chumbumbu ya tita ya lubembe ndu nanducha asusi ya kinada chikanga chite na bata nengo chi adu chingo na chita chikanga koko nga na ligi cha kusala nisu lukisa akasu amumu ligi na luchite ne lukanga ligi na kwali susi ya limbi chite ne asi iba lako wako chala suwa kinada chikanga ajon pinitonsi ya akindugu nala lwelo ememi kwa zuzo limbi chite ne lumala tonga sala iti tentene nga tonga sala iti wameni kote chitene ala saa wameni ye na peko chi tonga nala sikina da chikanga akilusu si luki jundu osi luki matengo tenjala lupi chubu sitene lumuma boko iyo ajon penitensia wa uswa kipando wa nuja zukanga luki saa kusaa maboko wa mboko na aswa kati faina zuchikanga wakala aswa kitente na zuchitene duchichi unayati lilo aduchinchonia yirala tena psikolog nga luki saa kusaa mboko wa mboko na wakusaa chidingu mbanga ala ba kimeni kusala so onda chitene mozu mundu china ngangu si mosara ni tenchi so moke bembe ndu nanduchi ala so kwa kenaji da chikanga atambu achala sangu echala gungu na minandu waka gingu ya chida chikanga ni waka tonga na satene angi ba mingi ya pasika musi iwawe kusala so onda tene mozu mundu china ngangu le nga mwenga chikanga betmo lena lena mina isu si alingu chitene asi tonga nasimini kwa leasi nyira mwenimbi chisa alena alena ni wakato meni iso kiiti vundu mingi wakameni iso alimbi chitene amunga ngupepe nyira mwenimbi chitene mwasana nani iba anacha kusacha ajon penitensia angbongani yani akigyo ameni ilozu nilopetisa kusana kutala ameni apetisa anabi nga ameni apetisa anandainga nanacha iso kuhifa nalasu akimeni kusala sosa alimbi momanda ameni akode nando chitu esi mwenimbi chikaitene wakachilu chapopo chimeni tene wakachilu chitene mosale na lena meni kwa chise duchi kwa mwini bichi tente na zuchumu wapoko alualiki chibungo lichilo tonga amena mandango ito sumo zumo sani kusala su akiyapu namo ajon penitensi ya kisa kusala tena chizo chikanga na kwengo nene chizo chikanga ni iso atene adro achilo imu singila mingi na ala iwa atere fadifadiso
1: Radio Ndikiluka votre météo.

0: sango wala kite na ina sango singa sa yape. Axel ala kina tipika mapata ana e yala na beni bibe wala unda na geniche.
1: Aki
0: Alex, pardon, bukerta la ki Alex, bina ina Bruxelles. Oui, Alex, imala. Allô? Hola la popoti na Alex Afang bina ina Bruxelles la na yatipika nga patarani to loki na ten si tene fade loki na e singi tonga swape e ki gunga si tene pika nga patarati a unzi nambagi cha geniti ya pakara solon Chantal to abina tonga na ambini ten so si ya gunga becha la walanga ten si kishon ancho ten sa kita kbali so sa ke gbanzi kanga lege na awali wase na mai sa promotion chamba promouvoir a yi so si ala ke sa to anene chan diya chala limisi du chia soa tenti olala bon beni genenika imula we ikia nala singe o pardon bugea chala ikina sincir na damala alo
1: bahala na mamon se kwe na ndisi kato kasino
0: singela mingi sincir
1: we ni karaki tikasa kuna ndita na tena bunga misola bunga liti awani mango teresa awani wala maingo se wali na kutusisi tibi Afrika vema intervention chibi ya ketonga tu iba tene shukwa ikasa wenyote nji ma tene shu mwoto tene akikute imi kate ini aso sibigasyon pasi ne problem si awali tibi Afrika iyo landani hape akiaeni sisi vema ife sosibigasyon nemu agwa ife mbishupi tene akina nime na yata ikot na yata ikot iba masikato te gine kiti wala bake na universite esilisi wiki sa sosibilizasyon kutene awali angeli prena kupecha la aikikute imi aso ibala na yiveta ikol awali wali wali abizipata kwa wali abizipata kwa wali ape yukiedegi kuli asa ke aba mango terena kupecha wali aikimarcha prena na yata administrasyon donc asi chambi sosibilizasyon mene si wiki sa ane omase mene si wiki sa ane na yata ikol na yata iglis akikuta yungi iba tona wali ataraki bandi mwenye tona yaku bibe iba ngwe shula neza pa mo za kuli alangwa zibi yuji katechino kile kina wali aleke wali ulipe nza pa zile kikuli kuju siya ba nza pa zile ki wali kuju ki banda osini zile kikuli nao tona wali inga rezo nza pa zile kikuli ki wali kuju ala doani fadimungu ite yena kukutara pa nza pa ndu yala kuju siyo gati mwenye tangati nganguna nganguna nganguna dunia aikia wali mena be Afrika amasha pe mwen a itana yanga da akimate rape sinya yata iglis na angyo kwe vema ondi ba tapandesa mamota ikinanyo mitene akusibiza wali ipika sako na ndeta la me a iglis disantralize mwen na yata ikol na yata iglis na mina mili na yata marchipi kia wali a ikita sako ditene asosibiza na mini mani yako a permete tene vema wali andyo te ibame mtonswa itata tene zanyo dike eleksyon uliko mizivyo je suis avec qui tu as voir candidat à poser candidat tu me le veux tu as pas le veux tu comme ah bah ça en tu n'as pas tu connais ça comment ça peut pourquoi après quoi ça va dire que d'après ça ça comme la combattre pourquoi voilà d'abord tu connais pas gars ou aura pas combattre avec ce bel coup de lui je m'en ai la nuit que nous lui intervenir lui dans la famille dans la patte à mon gang on dans la maman ça ya yuji yako ala soe kina ada singa ala nishmiki sosibisi sutu amba chala wali vitele ala mbala hati ngobo tinge ingo tega ikute imingi ibaya kikia intervention singi la mwoberti
0: singila mingi na la sensi mbe na ye na bagi sita mala na azo sosi ya kokapa na ina yani sensi ra tushinga tangatia pweni akasa zirengu amba na plasa kwa nata siwa nata vaka akikita ya pasi mingi totiso ala kusia zile ngisi ya tene silohunda itena wali nanzi ya pe angbala kuchi kontinuti tombila nanyi tanga chiche ni sula chite nefadina e ya pakara solon Chantal tuabina kuzun kusi bika mwapatara siya unzi
2: singila ita chimbi berchi iba ke ki kete nandu hite encha konsekwense chi ndo yengo terape so ala ba tonga na ita chi iso ala guna asombrika so ifo ala gu hipika gi maboko gi senge senge pe ala ba pasi chi ya wali ahezom tonga na kbali chi sante kbali chi dungo kbali chi ngu na ya ti kodro zwala ego ti tongu aki ya wali la ego ti tongu tena ti kpali ti yeso kwe aki sina poko ti apasi so wali aki bana lege ti mungu abidon zone ti go ti tongu ala ki ka doit ti defendre a cause ti awali ti tena vote a loi ala go kaso ti go pika gi ma boko pe ti go ti tene baye nton so il faut la guaju ti objectif yeso ke ni ala ye gbe ni ala de ma mingi tene ti sahango yeso me tongana ti atangani mbi unda gi na ita chimbi wali mbi tene beni ye ti sone ake da pe ti tene ikiri na poko atene monzo so mo ki na beti so mo kiri na ya ti tene ti mo mundo ye mba ti mo mo change comportement mo change d'outil ti mo mo ntoye ita ti mo wali ba mne nge ti mi so alondo ite ne kota tene mingi njapa zile ti ya wali kozo me ndoye a manke yi na erse ya mingi na mbe na kodro bon c'est vrai que mbi ki te enton so mbi eti sa aparta yene na en ce moment so ambe na ita mingi ake ndoye tere mbi e na exemple ti a ita so ngoro mimi na ala yesa kwa yesa kwa na ntoye la ti ta tene tongona ya ke ta tonso i tene verite na popoti ma mbeni la mo ba hypocrisie ni a ondoni te ti so ya wali kwe e ke na mbena façon ti me ambena wali ni mingi andoye tere e unta ti tene a ke mingi ape ala so andoye te he gi keta groupuscule me fo i gbani indoye tere i mu wango na amne nge ti ti wali ti tene a sa he me ke bese brape même si i décourager et que baisser brapé et que continuer gingbe jusqu'à il change aille
0: donc c'est ça la tenue la contre Wandia ou la que l'on donne à groupe à t-shirt à plancarte à banderole là qui manifester mon bal là devant là qui kangbianga
2: mais gena iso même raisonner là est visible mais parce que mimo pourquoi si meni gati kodro wa bi petit goti ça défendre soni yesape ngangati afficher mi non akele genya pe mo kina yati kodro yeso ake njoni mo gunda yeso ake shoni mo ke
0: singila mingi nala kwimba wali kosu salaga tu tisi apika patara na e ya pakara Solan Chantal Toabena vice coordonnatrice ya Olin ya pakara Marie Ange ya kite chargé de programme na Fedil gana ya pakara Adia lo koyo gana kite ngoye lo gana popoti na zapika ngwa a patara pe ya pakara Adia si ba kadija ala ga du china ina cha pika ngwa patara ti ti laso ikuinga si beti mingi ala ki membre ti Aulin singila na ala soko ya pika singa si afabibecha la mwa dema wala mwa wango atongombela ikiti miterena na cha pika ngwa patara chanda puti ndeki luka na sala ngoso ki gana ndo chambi na mama tene epi na ya chambi na pika ngwa patara ala kwa ki participe na ya no fira mesu ti tene a sango a promotion cha wali wala tensi nene tindi ya cha zo wala tensi mengo cha musika o cha kulio na mungwa maboko nga akingbanga na poko ande ape chimbila berchi sena mazoda na mungwa fade maboko ti David Bemalandwa Masini ezana na ti maboko ti Dieu merci goga lo leketero lo nganga nga lo kunga yite nisigiza place na lo na genesilo tensi kwa singa

0: fono no tia wabi Afrika kwe. Alundu na ot koto, asina wampende, lobai, gana mubai, ala masa ngo tia kite kodro tia. Na yatiak bata, gara, gana yatiak kite kodro, rajun de keluka, ta fono no soa eke la kwen durunga.
1: Na kundo runa la peko kwa singa ni ikira da becha la soa be Afrika, ndendendi sana ki da sela soa fadi da fonde ke luka mwen nda preti sina mwanga sumbu nga gumba ya peza ni bala baloko na ndoni oko ba kikira nga peko ti kwa singa fadi la tenchi nga son lani ka tenchi lengo sungu wala soutien na pocha wali Gislaine Berti amazo da pika nga pataran na gene chula humzi ton soa we ato katimbi Elvire Kentombe tenebe iko ya keke tonso tenenga kapache kusela ti iso ki useni nda preti sarawesi Tenti nga sunga encore na munga mpoko ti gir mi amen nga men nindi na ndo ti a masinika isango ni wakana lego ti na tonzo sa Stefan Engombe edo ya kakato stene izamba tachi kusala niso chiso la inga lako biko oko keza place lako na wali na yati kwa singa vula parol fama lako lako na lego ti Stevenson Herbe walo

Moba so kwesenge. Molenge ti san kafikaja. Yeke musicien. Yeke bapa singi nabi. Mbangwa tigwe ti yebia. Mbanga ti warapata ti gongo na kobe ti mongo li yembe. Moba so kwesenge. Ape koti mbimbi panse. Oke batali ti monzoni. Moke muka la kwe nabi. Chigwengo na tiki kingo timbi.

0: Mama tene ti kwa singa mba ti be Afrika ti a ti nga so kwa ki gina ndo ti formation ti a labi na ndo ti agba ya karaswa ki na ti nana mambiri ya ke kwa singa ni la na lego ti Xavier Mbembele so Emmanuel Sambo le fils a ki pika patara na lo Emmanuel.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: I barazo kwa sweke ma dafonono ndike luka la sweke bikuwa oko yike na chikuwa singa mbae chi be Afrika siti yenga sukuwa yeke saratene na nduti mandango yeti alabi na mbege ti agbayakara sweke na chiku kodro komanda tina na mambiri.
5: Ici la Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: Yeke sara kwa singani la kwa na kutara zavi mbili sweke ginda chaye na senda giti bongi zavi mbili ibarala
8: ibarala mingi mwale samboli fis ndi baranga awa mangoi
7: Yesu airi ni labi aikenye
8: labi ake mbeni kode susi akutara ando aikenani si alake fani na amaseka e yeni ake tambula na mbegeti akodro tongo na nana mambere so likodro na ke bwa ake tambula nga na mbegeti wampende ake tambula nga na mbegeti ngbena utsanga e mo tambula na yeti andoniso so si akbaya ake da ake sara la bibiani na amaseka e ake sara ni biani na yati bada voilà mbeni kan tongasu
7: kando
8: kando voilà ake moa masikani aguanika si atondati fango yeni nala e ake a masika so ngutia la londo na ngu baloko na use tongasu ngi asina ngu baloko na ngumba ya uma baluse kwe si ake moa la agona ati kando su tifa ambeni a kode ambeni a ngobo nala titene ala pingba, ala ingando, ala mai na yati bungo litiala, ala mai na yati dutitiala, ala mai na amena ngobo, amena kudi, susi ya kutara akefanala.
7: Ala londo titene, hake bagi gimingi, na cha kodro komanda susi agba ya keda, me agba ya kara, so ake sara maracha ngobo cha isu, hake warala na nduwa mbrimbri na kororisi tibe Afrika.
8: Yani agba ya kara, ake mbege, ti agbaya moinga na kodro ti be Afrika akuta mara keda abanda keda soke okotimbeni akuta mara ti kodro ti la abaya aussi ake okoti beni a akuta mara ti kodro ti la ti amanja na ambeni so aganga na poko e agbaya kara ake na popo ti ake beni bumbi ti agbaya ambegi ti agbaya so mingi moiti warala mogona duti kodro ti mbrimbiri na mbegi ti nana mambiri e tongana mo famaka ti kodro ti ti gona mbegi ti Kamerun moko waranga ara na mbegi ti Kamerun na mbegi ti toti Kamerun e agba ya kara sumo le moko warala na andusu e ake biani ndusu si labi ake tambula da
7: me zavi mbili mbanga chinye si ake pratike labi so nga gonda tilo na yati mandango Yesu aikenye mbrimbiri
8: ake manda labi na yati Yesu agbaya karawani a iratene tuatok so ake dati mene e ake mu amasika so ngutela londo na ngu baloko na use tongosu tiguani jusqu'à na ngu baluse si amuala agwenani na yati tuatok so na yati kansu si kasi atondati fango ambenaye nala amena yeti kbene kwa akatambula na yani fadi ke kiri na ndoni sengeti tene ala mai si ala kbegba
7: ma fondement ti mandango yeni gunda ti mandango yeni ake utunga nae
8: gunda ti mandango yeni ake soa kozo gunda ni ake titene amu amolenge koliso simbilundo ti fanguti alaso ti tene kozoni ala inga yangati labi tongana ala li na ti badanyawe ake tonda ti fango yangati labi na ala so ala ke li na ti kandoni ala ke tene yangati bayakara le tongana ala likawe ake fa yangati labi na ala e tongana nze oko a onwe biani ala kwe a doit être en mesure ti tene ala tene yangati labini oko yeni la ou se yeni tongana ala manda yangati labini pendrawe ala inga ninjoniawe mokeba ake zi bongo so ala londo nana yangada ti baba na mati ala ganani ala ke zi bongo na ake zi bongo na tere ti ala kwe ala ke ngba ndumbu si amu mbeni ye ayera tene mbio ake bengba tongaso si akpaka na tere ti ala depuis na nduzu jusqu'à na sese si ala ke tambula nani e na ya ti tambula ti ala so ala doit ti timbi na wali pepe e wali nga kwe a doit ti timbi na ala pe tongana wali atimbi na ala inga pe wali ni ake kui banga ti so ala ke ndumbu andia ti mandango aye ni ake tongaso e tongana ala manda aye ni so kwawe akapa ti mandango aye ni ake na mbie ti tene e na ti akapa so e ke gua ne na ni yeke yeke ti tene e bani mbeni ndoso si a labi ni ake gungada autant ala da timbi na wali ape me ndo ti sukula ngungu ti ala ake gi oko e ndoso ala ke sukula nguda za si ngu ni aswa ague na ndoso si kodro ti ala ayeke da pepe donc ala yeke sukula ngu na mbeni ndo tongaso la si salte li ague jusqu'à na kodro ka ape mbanga ti so tongana aswa jusqu'à na mbege ti kodro si azo ato ni anyon u asukula ni ayeke ga na kpale na ya ti kodro ni ba aye so si mbi libi ti tene mbi tene na ndö ti aye so si ayeke fa biani na ya ti labi so la
7: singila mingi Xavier Mbembele kozo kapa ti kuasi ngamba ye ti Beafrika ti yenga so yeke luti ge na ala yeke tingbi ande gi kekereke na akongonga so ti ba akozo akusu ala so si ala so ade aga alabi pepe ayeke sara ni
0: singila mingi na ala Emmanuel Samboli fi singila na zoko ima monzoko kuju tene e wara tere na differsion zigaraba andali ti e wango ti e nzoni e du ti Fali Poupa Miss Lulu version ya. Yeah.

0: sewa Ghana biam abito kwa sote neti kwa ti baba tia la baba kuta tia la so iretilo aike Ghana biam Marius solo kwa na lani na lango bala konoku na pikoti kobe la na wada ti bongi akisigane na kwani ya kuta bisigane na kwani atina lekreani andoti ase wani soke na bageti cite Jean 23 na lango balia kona miambedoka na gigila swande la kikuta bisigane na kwani e lango balia kona gumba ya ande la kisigi ande na kwani e tungona sigi na niya matanga na kitamla na ndoni ngbifa di anda wesige gwande chitene a onde ni andoti ase wani soke na bageti yasinda alamuna nosu kwa mapikoti to kwani chumupe kona to kwani aikichala. To kwa luna bageti ya siwa sonlo, siwa ya bangba, viko, ala tenela kena vunyo na be, ti bitu kwa suna meta zesukwe, a inge ala, tene ti kwa ti mamantia la, umba tia leta tia ti wali su iritu lako sonlo, adulo na iriti, yamo baya, yamo baya Suzanne. Lo waralani kwa na dimanche lango bale, ako na mambra, ti nzeso, yeke dana ya hôpital general Tshibongi, na peko ti ko bela, ase wana tene, place quoi dans Nimesu avec na vacati fou na terreti jardin d'enfant ti fou ala on en so quoi te ba fa demeni to quoi ki on ande ti fa ande lango so si a kisiga na quoi ti e maman so to quoi na magita si wa bekai na magiti galaba ja 3 ala tene bala ala ki na vunu na beti bina meta so quoi a inyangala tene chukwa ti baba tia la baba kuta tia la koya tia la bekai Pierre Ernest lo waralani kwa na lango bali wako na omena ti nze so yeke na hôpital communautaire ti bongi na peko ti kobe la tokwani ago na mage ti asi wa tia la kwe nila la tene ba akisigane na kwani lungo kwa na kutuchande gina judi so yegwani na lango bali wose na oko ti nze so yeke da alo na usoko tokwani na mapeko ti tokwani ti mo peko ti tokwani la so tokwani aike tia la to kwati vundu alo na mbagita siwa manda ba na bongi siwa manda ba so ke na mbagiti ipi meshiba agonga usina mbagiti ya dekunu agonga mbagiti siwa mugani siwa kondema so ke tuna mbagiti bombaria la tebaka na vunu na be ti bito kwa so na meta so kwe a ingala tene kwati baba tia la muni ngita la itacha la manda ba version de Paul lo akwa na bota ti bongi na lango bale okono kuti nze so yekida na pikuti nda uti legi asiwa na gbugira tia la so kwa mapikuti to kwani ti mo pikuti to kwani na la so to kwani aiki tsala fade benito kwa aki on ande ti fane lango so seke sigi ane na kwa ti ibabasu to kwa luna bagita siwa ngwanjia ngumba dondeng ala kwa kina bada chubongi ala tenela kina vunu na beti bitu kwa su na meta zesu kwa ayingangala ala soka na bada chubongi ala soka na kodro wande tene chukwa ti ngangu ti tatia chukoli baba kutatia la soka ki baba chala Jean Chrysostom ngu Gwandia soka inga luna iriti John le lieutenant ti douane la lo akwa na jodi lango bali akwa na usho na magi ti sete ti beloko na yati na namambere kutabili singo na kwa ni atene na kele kane ni andoti lo solo wa kwa ni la na mbagiti PK 14 na mbimu na mbagiti Tungufara na lege ti buwali atene bafade ni toko aki on ande ti fane mbrimri lango sega sigi na kwa ti babasu asi waso kufade melondi jiri chala ge agbugi reti la soko mapiko tu toko ni ti mpiko na toko ni aiki chala
1: Radio Ndeke Luka, Adufade, Apeko, Tia, Tokwachala.

pika ngwa patara na masika undi nga tonga soe nati kwa singa monsika tuturi tenetine nga toso andoti wala wangwa noti tene wala sali suro tikubu na mina baba na mina wafango mbetini wala na mina wamana mbetini sonde tenetine andoni soa undi nga toso wala epusu nduru yeke ketigo tikiriti yamba amida tijani ndale chandu wa sango na pekoni nale kilina yati kapati monzo konyiso e monsika ita.

0: Yamete toro
1: wa
0: ba
1: yo
0: baya
1: tao baya tao baya tao nakadum ya di pa so mukumbu ya ko bo ngatuma tarale

0: ngali ci ambassade wali ala pika singa na e nando molongo 74 53 22 53 wara 76 06 40 44 sara kwa singa na ala.
1: Musimina za sosima da fanona ondeke luka ite na le tene njoni mbuna ti kwa singa cha wali swa jirena vula parol fam so kimeni kwa singa ti da fanona ondeke luka so luke on lakona biko oko wara lenji na gbonga balako mochi mwala na lakuya ki na gbonga balako chila kuya kimeni kwa singa suki mule gina wali ti berfika tene ala tene tene ando gigi chala ala ke tona ye ala ke evolu tona ye e ke tete ando tene cha bumbi cha wali usi bon na si sinabaki ti duange yu waterna amical ta duanier ti berfika so si awala gandoli gbani lo solo ki wako suni irchwa ke leti sa Astrid Begon Ganare solo ki lieutenant ci douane longa aussi le que oko cha ma azusia a sa manda ku tene ala wara bourse wara mani ko forte ne ala guna ba ci maroc ala mande na tene ci inspectorat ci douane lo le ki signa ligne ya pa kara letisse paralama
2: et ben ala mingi wa ku singa Stevenson.
1: Alors amazo minga ba irisa na letisia Astrid Begon Ganare da douane disi wawa
2: singela mingi mbie ke ako cha molenge ti ati se wati Begon Ganare so ake i ti ata ti mi ti koli ko zoni la i ti mama ti mingala banga ti se mo iso tonga na du molenge ti atala bata a papa na tene mo baba ti mama ti go na beti ti mama ti mo ma na gbe tani ti adu mo ko zo so pasi mbie ko zo melenge mama ti ma du mi na nguba la ko na mpamba don lo ti go na beti ti go na dan beti ti ata ti mi amu mbie ke vo na mbile ti te lo bata mama ti mbie go na ti ko beti mama ti baba mi ko ma ti ko beti amu na mbie ti ata ti mi tene mingi na na gbetani ki bata mona baba ti mona mama ti mokwe momo iti na kado la si wa iti Begon Ganare le ti Astrid.
1: Alors mala va dire ça niveau tu donne que ton parce que na ti ko sala sala hein yi wala la mana gigi sala ah tu na ni mana ngwe sala ton na
2: singela mingi tonga ti somo ekete ne kwati mungo mikona zo aki kwa sombi ngbala ni mingi mbe ti sara ni mingi na ngwe so ngba mingi ti na gbeti baba ti mina mbege ti mbege ti buya mbiki manda beti meni wa go singa ke ngba ngwa go singa ti wali ti dafano ti be Africa na ti kale ke danika so le kigona kwa na moto bi basa ngo ti te shulo ndia mingi de meji se yi tonga wa go singa so to so ngba mingi mi ti konga di mbeti mbi apparente ani ka koma ki sa kwa ti journaliste na panik na ta domaine so pe passer baba ti mbeki ti lo docteur mama ti mbeki ti lo ancien ti anglais wa sa si ali ngala gina pe biwa nbi egini mingi don biga bongi mbi wa bakawe meti sa journaliste me bunda ngose mate na bongi ki dape il autre moderne don bi cette chimie na université na lettre moderne ti madanga di français mais après agati zini bi koni ba parce que wa bakti bi yo kete na 2007 mbi wa baka parenté ba okay go na cordo wa na Côte d'Ivoire mi go ti sika do na commencer nje wose avant j'étais ici mte ba okay et année scolaire a yo wa mi don biza mi ki na bege ti Togo et na Togo kala mi manda meti ti journalisme so mbi la na depuis kete menga par mon ami moyenne et mbi apprendre journalisme pendant ngo ta jusqu'à licence na momotia stage migo na da fanano ti kodo ti togo soka iri longa tonga ti sa inga deke luka ge mingi ayeke zenitka don mi manda gea ti kusala na zenit apres migo na da limon ti kodo ti togo so ayeke tonga na centrafrique télévision togolaise kanga aussi so mbi sara kusala kanga na ti akapa ti malango kua si mbi tene angba toso antoke wago singe fo mo tene gba ti long si mo peut ti wa possibilité ti tene mo wa kua facilement miki miki na kodo ti ghana ti manda yanga ti kodo ti anglais si nga abu na mbi pase tene mbi wa diplôme amaka na ndo ti yanga ti anglais so mbi yi tene nganga ni bia na ti kusala ngoi so miki na bongi na peko ti akpale na 2014 kua yeke dape ki kua ti ahumanitaire don mbi li na ti monde humanitaire mbi sara kua DRC mbi sara kua na plan mbi sara kua OIM mbeti li na tangani na minuska si yanga intégré lani mbi na radio centrafrique na 2020 mte ba pourquoi pas intégré mbi kodo ti mbi amu na mbi lagos kua ti tene mbi sara awe mbi do humanitaire mbi za mbi ki na kua ti état don mbi ki na radio centrafrique en tant que wago singa so mbi ki animé émission univers de la liberté so mbi na gbene gbia li na be maka so lo yeke sara ni na ndö ti karango lege na sarango zo na ngba kua ti gba assemblé ti lo mingi tene ti gbia ti kodo kua ye tene sara zo na ngba kodo ti be afrika ape akpe ngba ngba kpale tonaso ti sara kusala mingi tene e kiri na ndö na peko nga lege oko kua na tere ti amolenge so mbi kombi ye amolenge mingi lego ti amolenge ayeke sosi ti mbi don mbeke na tere ti amolenge na ngia ti amolenge so ayeke pase ka dafanano ti be afrika mais so kua mo yeke zo mo peut ti doa kua ape angba ga bila ni concours ti ala doa na sese mbi tene ti kongo mbeti la kome ayeke gi école mi go mbi pika mandako na amba ti mbi sara la lycée des Martyrs ti amarché na 2021 mbi ma mbi sara kua kiri ti le temps ke école azia mbi ga ti go na sese ti ti sese ti guinée équatoriale mi go mbi sara école ka ngoi oko mbi kiri mbi ga bon kombi wa diplôme ti la douane awe mbeti ngba na communication ape mbi hunda ti sara mbeti ti kiri na la douane si la so mbi yeke exercer en tant que lieutenant ti la douane so mbi yeke na da ti la douane mbi sara kua kete kua ti mbi anze na akota duti kusala ti mbi amu na mbi maingo ti maboko so mbi ga chef de brigade adjointe na yanga ti ngu so mbi na tere ti kota zo ti mbi sebeni isa kwa mboko na mboko si la songa jikombe cha pe ti azo pepe beke na sese comme mouvement passé azami na sese beke na poste pe beke au terrain accord à lancer concours cha inspectorat mite pe jingba to sa pe comme binga langue beke na kwa pe beke mingo pika manda koso si mi songa benda beke na lichima manda koso si mi kikwande si te mbi jikombe chi nangu sa ku se na balu se na mbamba o mena ti na tsa ku sa balu se na mbamba sa kega
1: ala londo na ngati ala ndo aji da singa ala ndo pa ta wa go singa ala kina pa ko ta douanier il y a azoté na te et ce fond la gota la casa
2: ta tenir que gars ce que mami ni na ta se on ta collègue eh be go ma pe ka ma gite tingi ja passa la gala ko ti te ti sa da ti sa ko sa la la ki ka gimbi la la so mo comment te se Steven so asa ya pe me bitene to na mo zo mo ki na nja ka tinga ye ye so ba ko ngba ade ki pe ti go de la mi ki go to so mitena mo ba ti ko ko sa so a do mi nge ti go ji ko be chape a do ni na tena wa ngi ja wa ale ti ji ko be chape mi ngi na wa li ni ngba ki na kama chini ti lutno ni ngba ki na kama chini ti komando ni ngba ki na kama chini ti capitaine ale ti go ti ko be chape ale ti ngba ki dangi ti ala si ga ko la wongo te me mo wa ce moyen qui na bangondo moyen quand te ba geso et qui kabati kusa timba pembi qui na vision mais qui la tika ti manda beti to moti ka kota zo mo jiko beti moinga yeni si mo sa kota de ton ambeki jiko beti la so so ti tena banda ba keke ke bien comme ga ton na kota zo jiko do timbi a kota zo ti kusa la so ki fana bi kusa la ton asumi te beki wa kusa wa kwa suti bumbi chawali mais ba president ni bumbi chawali ki pe banga wali so la so ki rp receveur principal ti la cctr ya wali ton aso ki banda pe mo ba ka kusa sa koli mais lui ki sara ni pas le ingando pas le mérite sida donc on a mis que mon père coach aussi mais que voilà bien mais madame Bettini nous a ganguni les petits satans on a le type quoi pourquoi pas avoir les petits dirigeants aux douanes ceux qui vont attirer les douanes bati existence ngutu douane to gwali u cela limiti ga directrice générale histoire tu douane asa asimite me pou awala ke dape anda wala ke dame mingi tawali ele chiku chiku kombe chape mingi tawana timba kina pousse sala ke dapasa ke responsable na benando ase dawe a inspectrice awala ti ampe me mo ke ti gazo fo mo jiko beti fo mo kengi jani sima on ti tena mo nginja la gana bigi ape me sa wala bekegi to gana bi wa sa wala ni nginja gana pe kwate ne ki veut aller loin se prepare to mo jani bela nginja ki pe ko ti mo bela bekegi ko ti nginja pe bi ke mi ko ti gana do tenti nginja pe mi ko ti tena di di mandaye la sima ba mi ba ti mandaye ti goso.
1: Alors il y a pas Carla Laetitia Astrid Obigonga na rena ina ndoda fono nonde kiluka na yati kwa singa chawal tajiri na vula parole femme so ki meni kwa singa ti da fono nonde kiluka solo ki ona kongi na biko oko wa halenji na ngunga barako moti malo na lakui akina ngunga gumba ti lakui ki kiti watana ya pakaso na poko ti kiten ngombiso
3: chocho chocho chocho chocho mon colonel, mon colonel je suis fatigué quitte à ce que ici on se repose.

eke nanzo ni kode walala inga mbeni wali so eke nanzo ni kode ndali chi ambasala wali ala pika singa na e nandu molongo 74 22 53 wara 76 06 40 44

0: radio ndekelo. Wasinga shitongo ye la kwe na lainga na biko ndike na ndoda fono na ndekelo.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Boganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: I barazo kwa sweke ma dafonono ndike luka la sweke biko wako yike na chikuwa singa mbae chi be Afrika siti yenga sukuwa yike saratene na nduchi mandango yeti alabi na mbege ti agbayakara sweke na chikodro komanda jina na mambiri.
5: Ici la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Yeke sara kwa singani la kwa na kutara za vimbimbili sweke ginda chaye na senda giti bongi za vimbimbili ibarala
8: ibarala mingi mwaleo sambolifis mbi baranga awa mangoi
7: Yesu airi ni labi aikenye
8: labi ake mbeni kode sosi akutara ando aikenani si alake fani na amaseka e yeni ake tambula na mbegeti akodro tongana na mambere so likodro ake boa ake tambula nga na mbegeti wampendi ake tambula nga na mbegeti mbena utsanga e motambula na yati andoniso so si agbaya akeda ake sara la bibiani na amaseka e ake sara ni biani na yati bada voilà mbeni kan tongasu
7: kando
8: kando voilà ke moi masikani aguanika si atondati fango yeni nala e akea masika songu tsala londo nangu baloko na use tongasu ngi asina ngu baloko na ngumba ya umem baluse kwe si ake mwala agona ti kando su tifa ambenya kudi ambenya ngobo nala titene ala pingba ala ingandu ala mai na yati bungo litiala ala mai na yati dutitiala ala mai na amena ngobo amena kudi susi akutara akefanala
7: ala londo titene hake bagi gimingi na cha kodro komanda susi agba ya keda me agba ya kara su ake sara maracha ngobo cha isu hake warala na nduwa mbrimbri na kodro isi chibe Afrika
8: yani agba ya kara ake mbegi ti agbaya moinga na kodro ti be Afrika akuta mara keda abanda keda soke okotimbeni akuta mara ti kodro ti la a baya aussi ake okoti mbeni a akuta mara ti kodro ti la si amanja na mbeni so aganga na poko e agbaya kara ake na popo ti ake mbeni bumbi ti agbaya mbegi ti agbaya so mingi moiti warala mogona duti kodroti mbrimbiri na mbegiti na namambere e tongana mofamaka ti kodroti tigo na mbegiti Kamerun mako waranga ara na mbegiti Kamerun na mbegiti toti Kamerun e agbaya karasu mole waka warala na andusu e ake biani ndusu si labi ake tambulada
7: me zavye mbili mbanga chinye si ake pratiki labiso nga gonda tilo na yati mandango yesu aikenye mbrimbri
8: ake manda labi na yati yesu agbaya karawani a iri atene tuatok su ake dati mene e ake mu amasika su ngu chala londo nangu baloko na use tongo su tiguani juska nangu baluse si amuala agwenani na yati tuwa toksu na yati kansu si kasi atondati fango ambena ye na ala ambena ye tikbene kwa akatambula na yani fade ye kekiri na ndoni senge titene ala mai si ala kwimba
7: me fondumo ti mandango yeni gunda ti mandango yeni ake utunga na ye
8: gunda ti mandango yeni ake soa kozo gunda ni ake titene amu amolenge koli so simbilundu ti fangu ti ala so titene kozo ni ala inga yanga ti labi tongana ala li na ti badani awe ake tonda ti fango yanga ti labi na ala so ala ke li na ti kandoni ala ke yanga ti gbayakara me tongana ala li kawe ake fa yanga ti labi na ala e tongana nze oko a onwe biani ala kwe a dati duti en mesure ti tene ala tene yanga ti labi ni oko yeni la ou se yeni tongana ala manda yanga ti labi ni pendrawe ala inga ni njuni awe mokeba ake zi bongo so ala lundu nana yanga dati baba na wamati ala ganani ala ke zi bongo na ake zi bongo na teri ti ala kwe ala ke ngba ndumbu si amu mbeni ye ayira tene mbio ake bimba tongosu si akpaka na teri ti ala depuis na nzuzu jusqu'à na sese si ala ke tambula nani e na yati tambula ti ala so ala doati timbi na wali pepe e wali nga kwe a doati timbi na ala pe tongana wali a timbi na ala inga pe wali ni ake kui banga ti so ala ke ndumbu andia ti mandango ayeni ake tongaso e tongana ala manda ayeni so kwawe akapa ti mandango ayeni ake dambie ti tene e na ti akapa so e ke gwane na ni yeke yeke ti tene e bani mbeni ndoso si a labini ake gungada autant ala da timbi na wali ape me ndo ti sukula ngungu ti ala ake gi oko e ndoso ala ke sukula nguda za si ngu ni aswa ague na ndoso si kodro ti ala ake dapepe donc ala ke sukula ngu na mbeni ndo tongaso za si salte li ague jusqu'à na kodro kape manga ti so tongana aswa jusqu'à na mbege ti kodro si azo atoni anyo u asukula ni ake ga na kpali na ya ti kodro ni ba aye so si mbi libi ti tene mbi tene na ndö ti aye so si ake fa biani na ya ti labi so la
7: singila mingi Xavier Mbembele kozo kapa ti kuasi ngamba e ti beafrika ti yenga so yeke luti ge e na ala yeke ti ngbia ande gi kekere yeke na akongonga so ti ba akozo akusu ala so si ala so ade aga alabi pepe ayeke sara ni
9: opesi lo makasi na memo na sisile e puis na sisinari même ata babetanga masasi nati na masisi to na sibérie na mabota o merci bolingo ya kelasi mokolo autopsie bamonaka mamasi sisi